kesho utakamna nini na utatuli ni achia mkidi. Nilijua gawe ni mdigidi, basi kudhani itawe kwa hivi. Kono stingi eje kwa mimi na joe spendangi vipindi. Kwa kikao ni vitimbi na uliko kitwa uistiki. In the beginning God created Eve to deceive me.

sipeti mo ti sanle o abi nakti ba ja mi sare o sare o sare o mo gbe won sare o eyin se mi e je ka jaye o aye kan lo wa ko saye o.

0: Eje kolo ble, mo fe mo bi mo se je. Omo ya mi no de fe, so fun ko sta fi be. Omo na bo ni bo lo ti rowo na. Ise kekere owo la la.
1: Wale wale,
2: wale pa. One day back,
1: million dollar, lona dollar, a big smart dollar.

ya polo ya bakalise me mboka na mboka ya kana mikonzi na mboka ndenge pukwa tika kate ele muna mikolo mazuwa pukwe tika kapete ele muna kate bali.